0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Moaia mea imi tau tisaina o tatu e tevisi la faa ipu amanua ele opu e mala ilunga pea ule ea. O te faa talo faa tuai le paia malumalu Samoa le neitu una talo falava ma loli sa ifu ilangi maa mao matafi. Usi mai loli faa fonga i telefoni o le asolua sifuli tolu o kitopa lua felu sifuli ono ale lima tolu tasi PI i Aotearoa. Ua faamaunia mai ele leipa nisi la asanga la nafufuanga po le plan, eto e faafo iele po le kalami sa e muamua mo school lunches po mea aie te maiti a onga, ile kuata muamua le luafe lu sifulvalu pe afaia manu malo ili palota. E uile tele o nisi folfolanga o fainga faavai ua uman faala wilo aina, e pe olva ai o fo mai masani faatolu ele isi tutongi 3-3 TP visits o le faapa ua pasese mo fe malanga inga lau tele, ma le faa ititio ai ta lafu nono ngā tupe ata mai tia onga, ai ua yaini fainga faavai fause lua ile lisi. O le au fia ili polo kalame o lancha tamaiti a onga, ili lua se lau faas fulfa afe faas lau tamaiti a onga, ili tasi le afe fulfa o a onga wa au fia ai. O le alima ta la le tau o le lunch o le auli, ma le ono ta la lima sifulu mo tamaiti a onga ili tau sanga iwa e o le sifulu tonu. O le akuka ina masaunia i umukuka a onga, e pa anga ale iwi po itangata kuka ili loto i fale. Wafai lua le mana o ole pati ele green si le malo, ye tutongi le faita wafe utupulanga talabo ele ni ngā duenga, na ia maua ni alato ngā duenga. Wafai tuulanga le pati ele na fainga faavai mo ngā duenga au talabo po le youth jobs guarantee, ma fola fola atu itamaitia o nga uma, sifulu ono elusi ulfata usanga le matutua, wa ono masino ele ni ngā duenga, o se awana lea e maua ngā duenga tutongi. The Melissa Tata the Green Party ya Marama Davidson ole le ayo ni ngalwenga ole mawa lunga le wa ya ile sul tasi tausanga ma wa fatu luina le silia tu le leanga mo tu pulanga talabau na ilo le faita wa fa ile hoteli ta wa fo e Marama Davidson o se po mule wa tali tai mi tita un tanga ilo lo to ya ile malo ia fo ia ma fa ya ya se fa at town Famili fala tonga le alofa male lango lango mo tu kanta la utele na faa vaina le kalesi e katoliko i au kilani saute o le St. Vinny's fai mai o le community po onu o le Pasifika o le mafai ona ono saia le mawalunga le mana onga mo a inga o lo tau wivi ma le mativa. Famili pule sili o le Vinny's tamaki makau rau ya Delfina soti o le tu etele a inga Pasifika ma Maori o lo osunu faa yatu le lato fale mea ai po le food bank. Sa fa avitai al Saint Vinny's le lango lango mo na fale o mea tau mafa ma le New Zealand Food Network. Ai le tai tai la talate le tulanga lo olato mana umia. Pai mai te olfina soti, wa sulu watu tangata anu ol Pasifika di Saint Vinny's i se mea la tote mafaya. O lo ofa amoi mole se upo ol Pacific Justice le fionga anai atha anai o le afa ngā solo staru sanga e wala awai mo se visa mo tangata al Pasifika e ulu falamai ni usila i le komiti filifilia po le select komiti. E fansfu lima afe tangata na saini le taru sanga tatu ina atu le taito al New Zealand First i le parlemene ya Februari al tau sanga nei. Sa unoa anae atha anae, i te tau tangata anu u New Zealand, o na iloa mafa alongo i faafi tauli, o lo ofia ngai ma inga Pasifika, o lo ofia maua visa. A o te tala sa aloto na metanga ruengo fa malanga inga New Zealand, o na fai tutoa, i tangata maile sili atu maleonu sifulu, o isi atu nuu. Male tala fai Ua whaano anoa le World Vision New Zealand ili fuafuanga le Act Party e tipi ili whaatu pain of sosani mai fafo to cut foreign aid e silia male piliona ta alai le tausanga. O loo fuafua le National Party e ave sao tupe sosani mai fafo ili whaatu pain o waila au fau funding new medicines pe a whaia ta itaia le isi maa loo. O le World Vision o se whaapto ngā lofa a charity organization e ngā lua i le Pasifika, Afrika, Asia, masasa e tu te tonu. Pe mele taita o le pui pui ngā male whaamsino ngā tonu i a Rebecca Armstrong, o le whaia whaapolo kika o seo sani mai fafo e le ami o tonu, o na e lamati aile sa i fua o nuu vai vai. Samo telefona ol neyaso manu chelena tapo inga inga pulai Maria Makelitu soifua
0: 531 PI

0: Hai a koe tau lea mahofiofi a mai him te kau ha Island Pride, nifringoa ai koe whakalifalifa, ta mai te mga hata tūru i maha nei, ke sei ke kua te ke tāmi tāla whāka, hoko tue mga hata tūru, ke whakatū tāla ai moe taha lirifu ako ako hata tūru, Reverend Sina pana mahu tāla he maha nei. Sina, whakalofali hea tika koe?
1: Ia, whakalofali hea tika mama.
0: Hai, a whakaue lahi ke mga hata nei, ko tuku mai ke tu tāla ta ua hanga awa i ke ham tūlu tau whakaholo anga ne whakahoko a whiumu e ko mōle. Mai kina kai ke whailoa mai e ka kano ne whakaholo ai e whakaholo ai whiua ia he a whiumu mo e tau langatai ne tolo tolo a uloa atu ke rata me tau whakaholo anga nā. Whakaholo lai? Tak
1: whakaholo. Whakaholo ke he tālofona he tua ko mōa i tau tūlu i a whiafi. Tālofona ia te kai mā whāma whiamu. Memo, lolo, me mtakao katoa ko ka manaki na hua fuki po uji po. Taki, ko e lahi e whekau, ha koe whamana tuanga e limu fumau e tau tau, ni we puri whakamoto a kalana. Si koe tau si tuai ha mautoro ha koa whai puri whakamoto fuki e mahina nei. Ke ua whepakau ki gaha e tau puri whakamoto, kumnei ni tau si tuai ha mautoro, tunga ni whamoi he hala. Kai tu kua te tau whakau e whakala palapa mahakito iri atu ke mtolo e tau lilif. E tau niwe, me tau mtakau keke, koe toko ngō furu. Mo atu ke he tau matua fifini. Koa tolo mai, me talia mai ha matolo awin. Ke o mai ke whakamori e whakau ia. Whakau e whoke alau tolo, o tamai tau fua e whanua, ke siwi, tau talo, tau fusi, a tau tō ngau, tau kape, whakau e wei tulou. Ha ko mai ke whakawhia whia uloa ke lata ia moe taunga hua ha tau tōru koe tom tukai nanga niwe hinai. Si mo atu whoki me whikau neha ma tōru koe tatai ni me tau pui tufi. Moe tau tālo, tau fuai whonua, ka hoa tau me tōru. Ke he tama ko haa ke whakau tau tōru aki, tau lahi ma whal. Si whakau e whoki ke he mita kau katoa, ha NGT kua whakatātai tonga warima, si siwi whoki, ha hai whoki tau pare pare. Hari unu tukua te tau whakaue lai mahaki, kua kau uloa a tau tōru, ke rima rima uloa e tau kai a tau tōru. Kai mua atu tukua te tau whakaue, inga mkole, mua e hana tukua ua whakareere ko ala, kua whaki mai e horu, ke tau sea ke tau whikau, ha tau tōru e tomu kai nanga niwe, whakaue lai mahaki. Tau mama tua, whakawhekau hea tua, o moe mahani whakaalof. Si pihe tau whakailoanga he mga honai ke lata ia moe piani ke TJ, J. Paul Mari, moe hana ka Ikri Fini, whakawela he koe tūmau ke omai ke tae tau e kau kofi he puri whakamotu ha tau tōru. Si lahi whakaue o e tulau a hore tau se e vai ha tau tōru ke mame au ia, tō mawhalo. Koe tau mawhala nei a mamu. Si whakau e whoke a mua mō mamu, ko mai ke kese kese mo e whoke atu. Ha mautoro a tau mahuarim, a mamuna ki ni ke mawhala whoke e tau uri whakamotu, whahi tapu nei mo e whahi tapu kahau. Si pia ni te haui a whanau whoke e tau tupuna ha tau toru, ko whowhiri hala ngine, tuko ate tau whakau e ki mua atua ma matua whakarehere kou fau, kua tua hiwa ngu furu tau hau. Pia ni haa kua lawe lawe te tō koutou e oa te kori me kai au rai teke mamak. Si pihe tō manatu mga honai, ka iru ni whakawe atu ki amua ma ama mo mem, kua whakata mai mga honai ki whai kupu atu ki mga honai. Si pihe ni tō manatu ngā hoa, e mamuna ki ni ke tu mau e whaka alofa ia tua, ke hea ta tōra tau mo mui, whakawe lahi.
0: Si, whakawe lahi ki hawa tau whalawhala mai anga ki tau whakawanga tōru ni tau se awhium, tō tahe ma whala e kisi au, mna whinatu newa newa fuki mo mau mo mem, ke kisi e tau whakawanga, tō tahe mta ki fulufulu ala ta tau se e tau matua whiwhine, mwe tau matua whiwhine mai tau mta kau ki hikihi ka hani kua whalataha tu he awhiawhia. Si tōta. Ai mō au ha wala si kaini ke kai he whando aina au ki kaina. kai frawe frawe ni ke ke kokisi to kai mahu ka ke lata me afia fi foki fai mana tu frawe sina ga ga fo mo mai
1: ko to mana du ni frawe ko hi e tu tanga lo ai do fina nga ga ho to e ke se auto ki ni wi fai to ka ho a ko nga ho he tala mita ki ko a mo mana ki atu ki ai frawe lai mo ni ne po a ko skalo fo he tu ko ne
0: Fawela he masi ke hawa ta mga ho tu kwa te foki e tau ui whanguruina ki matua nani tu e hi mwfuru tau tau hane mui me mta kau NCT ne whakamana patu e tau whakaoloanga ke lata mai aho nai hawa yumu pia foki ni ko malianga Eric mta kau Low Papa Trust Vika Ingasia ne whakamana patu foki ni tau whakaoloanga mo hana iki ta roa ko ala to tahimita ki to kai mtolu he he au ia kai mo au hapala ai mo au hapala shikani ki kai au e apia fia kai linga puli katoa memori ta pala ki to to kai kai frau lahi ki mga hua fua ki mai ma ma si mluine to frau lua ngam tolu he apia fia toliu ki pilewia kia
1: aia
0: aia koi
1: tui

0: Aia mat mat kenanga maunga unga ta populare mai he matua ko te kipa tu hipa ke whanononga ta tulu ke api afi lei hofi hofi ate ta pralafa ke ta tulu osi kai ke ko e whakamuila i ta puhali tiwa om tulu a mua te foki ke ta mat kenanga he maunga a ko Sydney motu ka Australia pia foki ni a Melapone ko a ko hai foki ma mem
1: Brisbane
0: Brisbane, Gold Coast, Perth, Canberra.
1: Adelaide.
0: Koe hana ni, koe tomanga ni, ilo e mga honi. Kai whakarofala hea, tu foki ki hata tūlu tamo te kainanga he motu ko niwe, ne whamuhai ni whanonongo mai. Hata tūlu tō whakaruanga. Hai foki mta tūlu e taki taki lahi hata tūlu ko inangaro makaafi. Hako ia ke ki okalana ne he mga honi, ne whai tau siose hana tō whakaruanga. Ninga tō whai mga hata tūlu ki tū tāra mo ia. Ke te wahami mua. Ka koe whakatauri hata tūlu mga honi ke matua ko Robin he kau. Ke tū tāra mta tūlu mai he motu hata tūlu ko niwe. Tā mai tā lea mahofi ke whakateritari te tolu mam. Mamem, Tukulangi ni, Talihi Tribe, malama ni lau whakalawhalea te koe, malolo nā koe he pewhi nei. Pia fōki ni mwehaku matua, nofu ke whanorongo mai maanga nā ko Ouriwa, whakalawha te fōki ke ia.

0: You're now listening to PMN US.
1: Hei, mata ko bisinga hong fu mali mito minuti ne toa ke ta tono e mata hola fitu. Ko e ke ham tolu hita mga ahu nai. Ana pe na falo tau lealo longa ma hofi a pime ni wef ka tangitangi atu ki. Whaka fia fia ke am tolu ke hea fia fina e malongana. Ma whana whana mai te tuai e matangi. Mai aho, mana ki linga ma whana whana fuki am tolu e tau lotu kaina. Nena vai ko fea koi ko hingoi to amamuna ki anga am tolu ke lata mo e... Whai tapu e vangahau ni we. Hai a ko e tau amamana ki anga a hawhai umi whai tapu nei. Ka hawhangi ai e whai tapu e vangahau ni we. He mta kau ia ha vangahau ni we trust ki Rowandale Primary School i Manuliva. Ma ta hola hongo fulu. He mga hapungi pungi. Hai ai ai foki i whalua tau amamana ki anga. He whalua tau matakau. Whakaselinga ke tau whakaholoanga ka whakatutala tu he atau tolu tu tangatanga hua mga ho. Kai mga ho nei, manako ki tuku atu tau whakalofalahi atu ki am tolu mga atu ka tau tolu tau mamatua. Ko e whaiumu e o kio ki whakatapu ka mwale nei whakatausia e aho whakatatai maanga awasere o nene pata ke he mua tuku niwe. Tola e fulufloa ki sia tau kai tau koloa kehe kehe tau tufunga ngā hua lima tau mamatu fifini pia fuki me tau ngā hua talatala hi tau mamatu tāni tau koloa koloa tau stunga tau fiulunga tau iepili longa tau mena kehe kehe pia fuki me tau fua he fonua tau ika ai koe mahu ola sia tau kai he fonua me tau kai he moana mea fōki mai lolohi hei mai longa tau unga. Hanai a peni na onione pata, tā atu ki whakawhia whia ki am tōru, hatu tōru tamatakei nanga mai.
0: You're now listening to PMNUE.

mo ta kapsina ka mana ko fra lola hian am tor ke la tai mo ta ka holwa na he fa hita pe ka holi wi ko me atu ke he ko penga hila ministry for pacific peoples ke ki sia mo to wa ye koi eto a matakau, mai halau tōra tau āho, mai tau tūlā, mai tau whakaholoanga kua amamanaki atu ki ai. TA5, ka fisa ni wei.

I me ni wea nene fai whakanaona ngon tū maumai e kai kia mga pisinga whakalofa ho fio fia tu kia koe. Ko fia ni atau mena nene fai whakanaona ngon mai e kai kia ai. Whaka ui ko fua kia mga hako e whakasaringa mai ki hatau i tōla leo taongo ki he tau whahe taputu ki taha. Tukana ia, ko e amamuna kia anga ke longona i e hatau tūlu a matua mko ina ke he whahe tapu nei. Ko ia, ko e lilifu, ko sani lakatani. Ko ia ka whakanongonongo tau turu ki ai ke he tau mga haku kue ne toi mai mua. Me taki fua ke whakanongonongo me longona ke he hana tau whakamatalanga. Tukana ia, lahi e momoko hakua mole atua ia. Ka e whakaue ni ki mua hatua ke hana mō iaonga. Ne kua mai ki ai a ke tau se, me tango humita ke lata me hata tolo motu ni ui.

ki me ni we ane ne fai whakana ngono ngon mai tu mau koe ke mga ptinga ki heta mga ane whakala wha hau fio fio tika koe. Tuka nai a koe hanta tu la tuka ptinga i Australia ka liu wata tu ke whakana ngono ngon ki ai poko fita hai whakana ngono ngon ki ai heta mga ane. Tuka nai e mai longa tau toru na ke heke heta tu la whalu lime tu la ki tua i tau toru whalu toru tu la ki tua. Moe whalu alau toru ono poke fitu tu la ki tua ko mena ia ne whai uka uka atau tūrua whakahoanga whara mga au he lalike ma ua he mga au ke lata mō lau tōru he hato tūra tuka psinga ia ma he mōt ko Australia. Kai mō hā ia whakau e oi tūlo ke he lau tōru tau mga au ne kua whuaki ke whakapuloa mai e tau wala tāra tu tūpu po ke whanua tau mena ne kua whakawhita ki ai e hato tūru a tau kapsinga ke he mōtu nā ko Australia. Whakau e oi tūlo. Pia me niwe a nene whai. Whakanongonongo mai a koe kia e maka psinga ki he mga hotonu nei.

0: mga hoko mai tuai a tauturu mga au nei ke whakanongonongo ki aia ko mā ke rakatani mo he whanau ni ue ke he māngana ko Melbourne. Mā ke whakalofalahi atu?
1: Torinda, hoho fia tu whakalahi ke haua a whiawhi mui haua malolo me tau whakaue hau ka whilewea ke hea whiawhi tau tutuli

Ko mai foki to ia manga ho mata mata kai nanga ki mawe ia to ia kai fra we we tulo ki am tolo fra ngono mai ki ha to la nau ta ngo ki he fa he tapu nei a ko jorinda heka nei mawe ia tu ki no no fam tolo me mnu ia nei manga ho pung pung nei to liwa to tolo ki fleveia ke he whae tapu ka hau. O i turo ke he tau matakai nanga mai o stāria ne kua rongone te o reo ki lunga ke leo taongo. Pia whuki ni mo loi tōru e tau matakai nanga ne kua mai ki ke maua whalua tau whakatutalanga ki lunga ke leo taongo. Pia me niwe ke whae tapu nei. Ki ano nofu am tōru mo i munuina e mga apuingpungi nei ko jau anene ma vehe atu ki a munuina tō liwa tau tōru ke fleveia ke he whae tapu fō mutoru kia.

whawhala hi atika tolu a pungi pungi nei kua hoko te tolu ki ai ko whiha mu tolu te whanongo mai ki te tolu ke hatau tolu a leo taongo a ko luana whara nei si peini nei kua matutaki atu mo e whrevi atu ke mu tolu ki hatau tolu pungi pungi nei ko e whakahoranga te tolu ke lata mo e pungi pungi nei tu atu te tolu ke whanongo mai ki te o mene whaitu tupu veko ki hatau tolu a laro langi mo hatau tolu whakatomo mui o atu fuke te tolu kai ke whanonongo mai pui ki sea ko hingoe tō mena ne kua tutupu hake mai ki hata tolu niwe language ke latu moe tapuka hou so kua tō mena i hako mai ki ke tufa tufa fra whala atu ke mutolu ke pungpungi nei tō lio te tolu ke whewea ka osi e lolongo nei kata atu o atu te tolu ke hata tolu mo tu fufu ako ni we ke mo ta onga mo mai ke foki ke fono ke hala to le leo ma hofi hofi mai he manga ko alofi

whawhalahi a tautolo pungi pungi ko sei tāte halalima tautolo ko whea mutolo ne kua ala ki ta sūs ki o ki mutolo tau anga huanga whakalawhalahi atu ki mutolo whakalawhalahi atu fu ki mutolo ne whalanongo mai ke tau ka mamau ta kawitata munu ina ha mutolo aho pu munu ina ha mutolo pohala tū ka o atu mutolo ki ha mutolo a tau ngā huanga hane tau leo ko atu tautolo ki whalanongo mai he Niue Art Festival whakalawhalahi atu ki ha tautolo ki ha mutolo pungi pungi

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Pito leo hia tatoro ka whanononga ki ai. Mai he maanga kua avasele, Niue High School, kito leo ma hofi hofi tatoro ka whanononga ki ai ki pungi pungi nei. Ko hoko mai te e mga aho aluana ki ma vehe atu mai tuku atu e ta whakawe lahi ki mutolu. Whakawe kua tu maho mutolu e tau whanononga mai ki hatatolu a leo taonga koe PMN Niue. A tō lia tō tōki whalewe ke tō tō lāwha mahani ki ai, munu ina ha mutola whaitapu, munu ina foki ha mutola aho ka watu ki ai, mui ha mutola foki a tō whekauanga. No nofo moe ma whakala, a tō liu ke whalewe ia ko Luana Whalanisi Pene nei, kua mga hau atu.

0: New Zealand First, e fionga vavasa mana i o Winston Peters, lo i e faa moe moe o le atua ilo e reina, le faa saina le atunu o tonga fitinga faa liliwina, conversion therapy. Is faa talanoanga ma le Family First, na saunu ai vavasa mana i o Peters, o le atau wina i le New Zealand First le tūla fono o whainga faa liliu, pe ana iai le pale mene na ua pasia le luafe ma le luas fululua. O le tūla fono le faa saina o whainga faa liliwina e faa saai ngā yoinga faa moe moeina, intentional actions, masuia pe tau fie le faa sina manga faa fiusua inga, suppressed sexual orientation, faa sina manga le tūpā. Gender expression, o loo wala awai Winston Peters, mo se ilo ilonga atoa le tula fono, e fa iti iti ale fefefe mapupolenga o tupulanga talavou ile lumanai. Femele taita o le Labour Party ya Chris Hipkins, ele o le teime le nei mo le fa iti iti o la fonga, ma ua ioe le toi fa atulanga o tusi o le filfilinga o le fainga sao lea. O te te e Hipkins ili tangi ale national le whaapea, o le leipa o loo tuwa ia i ai tā lafu ale atunu. Ua mau esu esu enga fau e toi toi lawa e toi ono male toi sifolo tangata Pasifika, e no nofo i ai ngai le lawa mea ai. Ai fai mei tangata fai ngā ruenga pito iluma, frontline workers, o le whaafi tā uri tau tope, ma le fefefe i whaa masinonga, e fai ngā tai mo ai ngā o naole atu mo se fisoaswani. Pe mele pule silo New Zealand Food Network ya Gavin Findlay, o au au nangalo iai nei, ele o o hatu i tangata o mai mana umia lufso swani, ma wo vala au mo le faa wa wina lufso swani tau tupe le maa loo, mo faa la tonga lango lango pito iluma mo mea tau mafa, ai maise aile tau faa so swaina o tupe a inga. Wa tue te tala alo iel malai wa alele o maote i Samoa, talo nta punia malanga masani ile lua sfulmo ntupu tau tanga ile lua afi. Na li putia mai le Samoa Global News, ole ato e faa wau malanga i fiso ota iel maote airport, mafangalii, faa apea mafaleolo. Na faa mtale le ofisa tili, ole malai wa alele ya Samoa, le sunga faa ufonu utu manuwao e vile falufatu, fai mai, ole tue te tala ina, o se amatanga fowle mo sawai. Faelo fo ele pale mia ya la auli al mali e tole wa te Schmidt ni fo fuanga monisi ati na eto wa alele lo o ilo ilo ina ya sa u e ve me seis ma lai va alele fa va ma lo mo sa mo pe ye si fa le fa fo se i il ma lai va alele i fa le olu ma le tana fa i un pe ma le pole no au kilani le sunga Wayne Brown o fa me tana ma le ofisa o le pole nga o Eden Park ya Nick Sotner o loo fautua mai ai mo se alalau papafou taungata. E tā ofi ele tuai o nofo afi, no umalita alonga le All Blacks ili asto onai wa mawae fai mai, ele e tā la fea ngai, ma ele o ilo ai le pongai moni. O se tū langa matua fa anua noai Wayne Brown, a wale nei mata upo e mua mua lava fso o tae malipulenga fe o inga, o loo nafa maliva ai o le malai o Eden Park. Pai mele pole nuu ya Wayne Brown, e te tau tangata au kilani o na maa la malama lelei ili mea moni. Na maa fua le poloko malanga na fua afi, o na uwa tuai o na tapunia le awala sopo i Morningside Drive, e kon kalate ale Eden Park. Samoa, o telefona o le neyaso, manu ya tele lau tapua inga, i inga pulai Maria Makele Tutu, so i fua.
1: Pacific people together.

0: you Island Time with Tofinga and Ina, only on 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Palala mare hawai ki pe malo ni rea tonga toa pe ko au flipa modulalo mo yongo ongo aho pule lulu koe ni hong ful maa o ka topa wa fe wa ono. O kia ye ki i tai pau ia a e pule koe ki ta fak fo pa a ngā e kautaha simplicity ko shamu biil i kua. E ngahi palo mesi fe kau aki pe mo e ngahi ta fak fo pa a ngā o kutuku

0: Mai he kau me mi pa koe o ngā whainga whili whale a rea. Lorotonga a ena umalanga i koe a ena o ka whainga ke whili ka kai ki ngā tolu. O ngā tuku mai hanga i palo o mesi whakapaanga. Koe ne hoka a pe oku mahino ki kau te whili whale a rea koe ni. Ai lawa koe ke liriu wawe ai whotutu ai aho moe whonua. Na e tuku mai e wha ai national lia a ena o whotutu whakapaanga ki whonuani. Koe konga lahi o ena o palania ki ngā tolu ia o whinga awe a ki pe moe palania. Ni tahi paanga koe e pule anga lolotonga. Iha ripoti na e tuku mai me he universiti koe ia o Otago. Oku asiai na e toe tokolahiange e whaahinga koe ia na e whakatakoto i whare mahaki. Koe mahaki ia a wanao maa maa hufanga whakatapu. I kai koe ia pe, kana e toe tokolahiange foki aki e peseti e hongfuru maaono i he tau e tolu koe ki mua. O a uia ki he toko hiwa mano fituafe i he waafe uanima. Koe tokolahitahaya ki nao tolu ko kakai matuotua pia moe longai whanau ke i iki. Ko e whamatala na e tuku mai me he kulupu ngā ue ko ia ki he mafu pe moe halanga mānawa. O ngau whapapau i mai o ku whiunga moe paanga e tahataha po i nima piliona. Ai paanga ko ia o ku whakamore e he tau ko e uhi ko e whakotua ko e ni. Ko e tauto e ko ia me he kulupuni. Ko e kore ki he pureanga ke ne toe whapaanga mai mua ke toe lahiange. O kamata e he wafe ua fitu ko hi ke malui a longa e whanau koe o e whonuani, he koki nao tolu a e kahau o e whonua. I he savea na e tuku mai me he taha ngai kulupu whatotolo, o pe he aiko e taha i he tolu kotoa pe o e kakai pasiki ia, o ngau whi kuki mo e masiva whapaanga, pe mo e tono no whamea toko ni. Ko e savea koe ni na e kawatu ki ai hangahi api e tolu afe i Nusilani, ko e waha taimi koe na e whakahoko ai, ko si ulai ki a kosi wafe wano, pe ko e whakapaanga nga moe komisoni koia e he netweka o mea kai inu usila. Ko ki nao tolu koe o unau tānaki, tauhi, pea tufa ai ngahi mea tokoni i kofkofu la lahi, o tufa ki ngahi kautaha ngā oe ofa o unau ngā ue mo tauhi ki kakai masiva i he fonuani, ko ngahi kulupu e ono noa. Na e pehe e ului potu ngā ue koia ai vinis, pe ko vaa ngā ue ni kuitonga koe, visisio paulo, ko e fefine ko telfina soti, na ne pehe ia, ko ngahi pore la lahi o ku whetau laki mo e ngai whamili pasiki, ko e whare nofo anga, a ngā ue ke mau meaha mo ui, pia mo e mea toko ni whaka aho. O ku mamahi e taha o e kau pure mo tua ko ia o e sivi anga lolo ko ia i Marsden Point, i he fo i area pau lolo ko ina whakahoko e Amerika pia mo Lucia. Ko e tufunga eni a Trump e ana ane to'o a e whakataputapu i ko ia o Lucia, ka e lawa o whakatau penisini ki ngahi maketi whakamahaman lahi, o whafuafua a hono lahi ki he toni e 4.8 miliona ti solo ki ngahi mahina koe ni kahoko. Na e pehe e David Keith. O kuto lalo ai lahi koia o e lolo koe ni i he whatau atu ki he fie mao wha maaman lahi. I ngahi feitu la lahia o kuto tongi e kau whauri mea lere ia e awarisi koe paanga e tolu poe ni ua wha ki he rita o e ti solo. O ku whatatari e paremia ofisi ki a taha o ene kau minister kapineti, feo e kaua ki eni mua fo i VTO, o wikai koha VTO lelei, na e asia i e Facebook a koia a minista a koe ni. E flaite ko osi na e asi e Facebook a e fo i klipi whare e lia hufanga e whatapu, i e pesi koia a si Romi Turanga ka koe whare i whalao. Na e pehea i e rambuka ia, tene oange beha whainga maari e ke toko taha ke whai ha ane whamatala mo malui a hono hingoa. Koe keisi a kieni hono ua, o e mea peheni ku hoko i e Facebooka e fisipe. Na uraki hoko atu ki mo atu hataha kapineti ko e fifine ko Linda Taboya e wafe uafa aia. Pena iku o more ai a hono lakanga ko ia monotu unga i fare area. Sipoti, ku otuku mai hafa matala me a kapulu ko ia a mamani o pehe ku oange hafa inga maare o ha amoa ke kei kawa tupe ki ngai fi auhi fafitu mo whakawaha apure anga. Na e pehe e fafufonga me lakapi sa Samoa, o una o fwa o ngongo pe foki ki he tutu uni, mo wakai ki he laka atu koia ai laka pi ha moa. O ku whakaata mai foki e haa mua ia ke whai a ngai whotutu pe nao kei kawa tupe ki ngai whi auhi lolotonga koe ongu kei whai a e area pe mo e tālanga e a nao ka hau. Koe ngatanga bea e ngongo ku o koko mai maki mutole a hau ia koe ni koe whamanata tupe ki a whalahi o ngahi o ngongo e lawa ke o atuia i e pie men tonga taimi ono ki he fitu a e fi a fi. Ikai koe a pe ka uke e foki pe mo e tau polo kalama rea whatonga ka mata mai e John Pulu i he tolu e fi a fi o a watu ki he ono pe a rere i atu e linta a pasi o a u ki he hongo fulu maua pe toki whaka kato mai e maka o tonga rewa a ki a ngahi fas manakoa mo a ngahi tālanga maa arie. Ko Filipo Matulalo mo e tau ongo ongo tua whaat.
1: All new Island Time.